0: Jesus.
1: Ndothini na ndoyaphi na xa ndilahliwe yonguwe nkosi yami. Usisi lopha egaraja. Uthi ndothini na ndoyaphi na xa ndilahliwe. Imizuzu elishumi elinesithathu phambi kwento ba sithi intsimbi yokuqala. 13 minutes to 12 to 1 to 1. Hey, ndifuna siqale. Ndifuna siqale. Akho nto ufuna ukuthetha sinomzi wakhe.
2: Akho nto ingako ngaphezu koba ndisithi inene xa sinolahlwa nguye.
1: Nkosi yam.
2: Singayaphi? Asinawuphalala njengamanzi nankosi yam.
1: Noba mdaka, noba mdaka
2: lo. Uyasiqokelela laa mntu. Angandinwa sethi sesingenzi kakuhle
1: manje. Wenkosi yam, sesivuke sangabuleli, sesilele singakhange sithethe nto naye.
2: Asenzelelele.
1: Asenzelelele athi noko ngumntanam noba. Uyayibona le nto.
2: Hey.